0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening, only here on your access to the truth, Anchor Radio.
1: Amen! Mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa ato ang mga higala that are listening tonight no, sa ato ang programa diri sa Anchor Radio. Welcome sa ato ang segment, The Gospel Hour. It's Amen. An hour of gospel no, that we can learn, contemplate, and also no, be comfort sa pulong sa Ginoo karon nga orasa. No? Isa ka oras tang mag-uban-uban diri sa radio, sa Anchor app, and also sa Facebook. So if you are kanang listening tonight, no, kung unsa imong ginagamit, paparadyo man, Anchor app or Facebook, no, you are very welcome to see and hear and listen to the word of God tonight. And also sa ato ang mga kaigsoonan diri sa Davao City, no, if you are listening tonight, maayong gabi kining yung tanan. And to those who are affected by the flood, no, we're praying ang Ginoo mag-uban kaninyo, and we're praying that tonight, no, dili mag-ulan na sad.
2: Yeah.
1: Because napay uban ng mga affected areas nga wala pa jud na hubas ang ilahang ang tubig sa ilang yeah. nisulod sa ilang mga kabalayan, but we're praying, no, nga dili jud mo kusog, umuulan man dili lang unta mo baha, so that dili ma lowbat ang ato ang mga lawas because
2: sige limas. Amen.
1: Isud kayo bitaw. So we're praying nang ang Ginoo jud maga uban kaninyo and will protect ato ang mga kaigsuunan, protectionan sa Ginoo ato ang mga kaigsuunan deha kung asa man sila karon, they are affected by the flood. And we're praying also sa ato mga kahigalaan, mga kaigsuunan that are listening tonight, whether you're here in Davao City, no, you can tune in diri sa ato ang programa sa Anchor Radio, The Gospel Hour, 105.9. And also sa ato ang mga lakip nga silingan nga mga lungsod no, syudad, no, mapa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental or Occidental, Oriental, no, you can still access or tune in sa ato ang radio through 105.9.
2: Man.
1: And also dili lang punta madunggan diri sa Davao, but madunggan punta sa North Cotabato, South Cotabato, sa Tupi, dahato ang station, and same frequency, same number sa radyo 105.9. May gabi ikan yung tanan
2: Man.
1: Sa lugar sa South Cotabato. And also, we do have 105.5 sa Jensen, and our station there in Mount Calvary Baptist Church, and also sa ato mga brethren diha, mayong gabi kaninyong tanan. And Amen. Also to Pastor Doug Season, good evening Pastor, and those who are listening na naakaroon sa Jensen, maayong gabi kaninyong tanan. If dili mo makapaminaw through radio, you can access sa ato ang Anchor app. And also, matan-aw po or makita ninyo ang ato ang live stream sa Facebook, just go to Facebook and then type the Anchor Radio DVO. That's our official Facebook page. Na ninyo makita ang mga dagway. And also, makapaminaw, makadungog, makita sa natuang kaning programa diri sa Anchor Radio.
2: Yeah.
1: Not just in Mindanao, Davao, South Cotabato, and Jensen, but also Madungan Punta sa Cebu.
2: Yeah.
1: Just go to your radio and tuyo ka inyo mga kaning radyo sa 104.3 Madungan ta diha sa 104.3 Cebu, and we're glad nga naatay mga kaigsuunan, no, nga always gapaminaw not just in radio but also are watching sa ato ang Facebook live stream. Today is Tuesday, it's another day, and it's another gospel hour nga pwede ta maka paminaw sa pulong sa Ginoo. And we do have friends in Facebook. If you are watching tonight, please do share so that ato ang mga friends na makakita o makapaminaw pud. And ato ang tumong diri is to share the gospel of the Lord Jesus Christ, and to share that Jesus can save, and also we can be able, no, to know how to go to heaven.
2: Amen.
1: And it's the great blessing na atay Bible nga diri nato makita ang kamatuoran gikan sa pulong sa Ginoo. And also, if you are watching tonight sa Facebook, no, well, we will greet you later sa ato ang programa, and also sa ato ang mga kaigsunan sa ilang mga tagsa-tagsa nga panimalay. Maayong gabi kaninyong tanan. But before mag-greet ta sa inyo, ha, na tuasang paminaw ng usa kanindot nga awit entitled God of Wonders. Please take a listen to this.
3: Who is so great a God as our God? Thou art the God that dost wonders. Thou hast declared thy strength among the people.

0: kayo po ng traffic sa Dabaw. Kasi nahadlok siguro sa ulan. Mayong gabi sa inyo atanan sa mga naminaw sa radio. Mayong gabi. Brother Raymond, how are you tonight? Brother Raymond?
1: Dito, magandang gabi din po, Brother John. Nandito rin ako. Nagalingkod sa tabi ni Brother John. Ang inyong lingkod si Brother John, yung isa niyong lingkod, nagalingkod din sa tabi ni Brother John. Amen. I love doing this with words.
0: Amen. Praise the Lord. Nagalingkod diha.
1: Sa tapad ni Brother John. But yes, I'm doing relatively great, Brother John, by the grace of God. Not today, nabasa tagabi, nihumulta, niligo tagulan, pero naagya po ng Ginoo. Nga nagbantay ka na to.
0: Amen.
1: So, kita praise nagpadayon God. Gyud diha sa Ginoo. And here we are once again, another Tuesday. We are here para sa tuang The Anchor of the Christian Home. Exciting times of the week. Muni siya nga itong kwan. We always look forward to this. And maayo kay naata diri ka, Brother John. Once again, we are missing the company of Pastor Mac, who is also there kanang nadito sa Panabo. Mm-hmm. Okay, he has to be watching over his church.
0: Panabo.
1: Nowadays,
0: Berean,
1: yes.
0: Berean Bible Baptist Church, Panabo.
1: Yes, Berean Bible Baptist Church, Panabo. So once in a while, Pastor Mac will be joining us. But sometimes, pag kinanglan niya nasa dito, kita lang sa.
0: Amen. Mayong gabi diha sa mga taga Panabo, especially sa kay Pastor Mac and family.
1: Yes.
0: Kabalo gani, murag alien language sa kuha. And so, magandang gabi sa ating mga brethren dyan na nakikinig. I don't know where you are, sa taxi, sa balay. Mayong gabi diha. And also sa mga taga Cebu, not only there is a Davao City, nako, major city in the Visayas sa Cebu. Cebu Island, maayong gabi sa inyo at tanan, mga higala, mga igsoon. And by the way, our topic tonight, naku po, Brother Raymond, ito excuse maganda ito. Naku, halos lahat makarelate, if not lahat makarelate nito.
1: Oo. Oh.
0: Na-remind ako nito na topic sa nag-basketball kami ni Brother Raymond kagabi.
1: Ayun, reactive ba?
0: So, we all need to be reminded with this topic, with this, actually, kung titingnan mo, buong mundo. Siguro, kung makikinig sila sa gabing ito, sa programang ito ngayon, I think they will be blessed. No? Anger in the Home, Part 2. Anger of the Home, Reloaded.
1: Reloaded.
0: Oh. Anger of the Home. Kung nakikinig ka via FM, mga taga-Dabaw, mga taga-Cebu, meron po tayong Facebook account. Naka-livestream po yung Facebook account natin dyan. Makikita ninyo yung aming mga mukha. And amo ang Facebook account is The Anchor Radio DVO. That's The Anchor Radio DVO. And you can participate sa ating mga poll, sa atoang poll diha sa Facebook Live. And we have a poll there. How can a Christian be angry and not commit sin? Or can a Christian be angry and not commit sin? Yan, medyo ano yan? Pampakutaw ng ideas. Paano? Pwede ba ako magalit, Brother John, without committing any sin? That's a legit question. That's a legit concern, no, para sa ating mga listeners dyan. So ano pang hinihintay nyo, mga listeners ng radyo? Punta na kayo sa Facebook. Like in, I'm sure naman lahat kayo may Facebook. I-search nyo sa search
1: almost
0: engine the Anchor Radio, almost all, no?
1: Almost all.
0: The Anchor Radio DVO live stream and participate on our poll. Good evening from Colorado, Lloyd Alvarico. Mayong gabi diha. Mayong buntag man siguro diha sa Colorado, no? Good evening, Brother Lloyd Alvarico.
1: Okay. Malamig ba dyan?
0: Our brethren from Colorado. Pero taga-Dabaw yun siya. In fact, nasa balay sa Buhangin and gipagamit niya para sangyawan ang mga bata sa pulong sa
1: ito. Amen.
0: Right.
1: Amen.
0: Baragang salamat, Brother Lloyd Alvarico, for commenting and listening. And so we will also read your comments later on. So ano pang hinihintay nyo? Log in na sa Facebook. And comment na sa ating Facebook live stream sa The Anchor Radio DVO na account. How can a Christian be angry and not commit sin? Nako, yan ang question tonight, Brother Raymond. I-greet natin yung mga friends natin sa General Santos City and South Cotabato, Brother Raymond.
1: Yes, Brother John. Maying gabi sa tanan nga mga kauturan ta mga abyandera sa South Cotabato. That includes, of course, atong mga